Opadam 6 buhan ko si Zam, 1906 opadam tahun na po nga, kinapon nilangan isa pagun Malaysia. Pusampuban tanam Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sumbuban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuban, kabakasan om ko ginabanto ko sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk ti musubay tinaw, kubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2006, Mantad RTM, teman setia Anda.

Tapi ko nga vi in kano nakangako do tahuhozo ino tip iton si Zam nga padan inabo do na kapag ho nakangako hozo di Eugene amak aw mo nang sogdiaw sultanan sinusultanan hozo di James Yami kahangadan ko nagidi lita utong sinduo ginawa ko ino tahuhozo i no tip iton si Zam nga padan no ngo dezur tabinay megan nakabuhas ko dezur tino di inabo do hozo na pangavi ino tip iton vaho nga padan si Zam nga padan nga nutip mina maguno do tunizon tomod megada drum gitar lead bass nga vi mega di utipon da day tiid min studio da RTM kyo live miti hambus akon ko mega da bay no to mikot ko na po da studio mana di utipo how no day ho nung kahasa nga kavasa do putu-putuhon kamay di bay na no inapontok na po daw vahong apadan si Zam apadan nga kasa ka na po daw iso uhiton mahik mantad daw tumitimpunon dadi inkano inkano kalalahan no daw mangutip na hozo di taon vahong apadan nam si Zam apadan i mamaguno na po daw tunizon tomod dadi kano makina nga vaga na hozo sumusuot isa ka hozo inotip di taon si Zam apadan mantok liti hozo tapi na ikong ngavi kiva tahu hozo iti hozo man tadi Julius Sodomon kaus ku sagigisam hozo di Ginilis Jupiol Pason Tovi nagdi Randy Akew kapisangan no Zito muntak na kayahan ni Zo tahu hozo di tinapa nga nampot ititinmungan mungunitu ni Zon J.E. Boys mantad Kampung Dambay pumatadon inanam ibinuan ni tabinay Edwin Simon da untak di tatahu hazo pa nagiditi naman dia utipo da deha id studio RTM id karamusing pahaid ilahan karamusing di kumazon na pa nga kinaisunan RTM di tahaid no haid paguhin na nakakadatid kapazan nutip di titinimungan mangunito ni Zon J.E. Boys matad Kampung Dambay pamotodon inanam kinotokaw.

Tapi ko ngavi mantad panagi hozo di Randy Akiu kapisangan nu zito minamupus iti babazan hozo inotip iton vahu nga padan si Zam nga padan do tadaw bay no insan po katahodan kumadya zo to manikin nga ako iti babazan mantad pa di jam ko 2 tong pod minute diti no gisom na itimbo diti sumak na ikot jam kavahu tong pod minute rong suvab ang kadahi vay makin nga ako iti babazan minggu tiso tadaw kaiso isa ko katimpo na jam ko 2 tong pod minute rong suvab na ditonda na po hapas iti abal to ni bo muntok tadaw bay no.

Gidad ko tahuzan si Zam nga padom duvo ti TikTok 2 FM. Om nagi i TikTok. Aha, katahanan dia zut panay ko ngavi. Atus duva nga padom tahu mato masamintong deda live TikTok id timpo diti. Katahanan au gigina kada hiway tumihombus miampay DJ Connie daid ka saimban boss kadazan. Boss sina akon kakadazan. Boss sina. Dadi hozo tawin na kinungod dia zo hozo man tadi Cheryl Moses Matinggal. Kotoha dan tambahut kuma dia zo sa vivi tambahut ed sa bavi FM taimona iti hozo matak dia zo. Dadi tawin na po di nga denok mga video namot tabi pibibasan matadago Elis Marius. Bye bye.

Parinta pagun Sabah ng patanaw rasmi, ra oro Sabah, yakinira katalungo param sa aribulan sila kamalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Sapar Untung, mayara rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom 2024, ampina salula ra kadungo pararibulan sila koonom 2024, kusan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kamalo, Yuginyo Oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunuk susu ru yang dipertua pakun Sabah patragili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra Oro Sabah.

Kapis na nga datoto ang tabi na ko, kapis na nga makinang ang kawago. Ditit ka sa limbahan, baras dusun, tatu ang taraw ko isa, kaduan na para mapatutulan ko waluti. Kasi ko rin kayo dit masarat makinang ako, ako na pako mayadat radio, mayadat extra, mayadat live TikTok nga. Nagidati, mayadat RTM clip. Kasi ko, nakapiyari kayo tutari, manakadong makinang ka sa limbahan, baras dusun ditik ya. Ambalutan ako di kayo, gisam na jam, kahopdam 2 na tangatuang iti, papirang ako di kayo da sinding, pamalis sa ginawa. Kapisinangan, kumadi MM Suk, Mes, Aji, Mr. Raz, Darita, ano, babayan totoong bayan na DJ, kadi Darita, totoong napantinga, papirang ako tama da sinding, kaya pamalis sa ginawa. Pasti kau di kayo tu makin dengau. Timpunan ku papirang sinding pamalis sa ginawa. Nga kinang apa ti?

I'm not penalty jam kasi ang mapat na po na Mr. Minita tatuang it katatanod makinang di ka sa limbahan barustusan posiko da og kina may pagya di kayo tap like ya nagi share tay ka pailangan ni tit ka sa limbahan barustusan ogu muna at karangaw nung aw ka po nakatanod tay ka naka follow ni tit sa Bobby FM ba follow ya tabi na ko para na kem Kem perubatan idlong pasya dot kalima dulan kasiam dito antok tarawo kalima dit rikat buka na po babayan dit poron dot antok dilo nahar it pakitanan hardagi pamarisan kalidasan susay po mantadila alapan na tulong diluman dot may ampay ditit kem perubatan onjuron dot facility kalidasan cluster bofot Idlong Pasya Sepitang dot ko lima dulan kasiam 2026 DT harda tiki girang may pagkiparisa at kalidasan kaya abiti na timpuli kayo may pagkiparisa magkiparisa dati sangkura kinawas dot araha sangkura kinawas dot gula idraha tina kasiwatan may pagkiparisa at kalidasan manta dot kem Perubatan ni Long Pasya dot kelima tulan kesiam ditit Erika. Abi Emmy, hi DJ, kami senang anda tertuang kalau diti. Kami kendering. Mila kami kira kau sening di Molly nuno napa sening dau DJ kalau diti. Nah, mana pon yang tino kira kendering. Abi Yanwa Max Liverpool kati. Kapisarangan kadaw. Kapisarangan lagi. Abi Marius Marudim. Marius Maridum. Hi DJ Plo. Sanong tatuang madi amay. Sanan makikinangaw. Ang lumis lang kapiya sending dat papingunian na bayna. Nga lalaga tamimbalatak ya DJ. Pengrong oya hi di anti nga pibabasan. Kumadiya kya DJ Plo. Kaya sanay tambalot. Saba VFM kati pun si kau na Marius tila mesin ku paparang kawag da sending iti sending man tadi Junilian lang ada na tambah

Nulis ko na nakarong ang sining mga tadi Vasni Sumiran Raitan dat arat om osunong Iri sining kawago man tadi Vasni Sumiran kaya Jeff Towing Ranao kabisa lang ang natutuang DJ kakabisa lang ang nagi kumadya Jeff Ami buhangkut, kopi serangan dari tuang DJ, kainkan ikan dia. Ami pita kilan, high flow, kopi serangan tuang tabid pibabasan dia. Hai lagi kumadia pita tabid pibabasan. Ami sapping, senang tuang DJ, kasih senang tuang lagi.

Kapisarangan ko mali kayo dit, katatanod magkinangod dika sa limbahan Barustusun, posi ko to magkinangaw. Alis arihan ko na, karong ko sa limbahan Barustusun dito kaya, may pagya, ikayo tap tap, like like. Pari ka ta, gisam dot piro, lima na hapad kid, tatuang bahay na. Dabi na ikaw, kain kawasan dot kes karatan komisyal, may bagalot pumudutan, scam, napadot bahay na nga na silo dot panggumbalan kawago pagginumbalan kawago id salam hal kutingaligan tulun dot id kutikinabalo id puro paliman kutikinabalo dato Chan Fong Hin minabaros sunumpo dot kes karatan konvensional no kain siribano nga karalano na po dot tulun tarat tutbay no nga nakosimban kumad karalano pamudutan mayad talian dit lobid don kawago. Mantadila Chan Papasaro kumara tulun kiliman dot au embayatan au abing embayatan dot ano dapat it barus-barus it kabarus dot manahak kauntungan dit agaya kya arti kita-kita di kayo maya dot online maya dot Facebook teka hinong gada po mangalap dot kumaraja agaya ka kagaji ka nga kadaan ako tumbayay dot nung harna at may bagalidik ya nung harna ti tambalot mangat kana may karaja hila agaya gaji ka nga intangan pakapya sa residen pakapya kada dot ruhayam mumbaya na tumumbaya na tumanod na aw ilan hinong koko ngayon karasyan dot it ano kampay dot pamadagangan dot tulun pamardagangan manusia ka sakali po na hilo nagtanggayan sorry kay sasaay ya santamang tamang dot tinan santamang tamang takog kapapanahay. Kami serangan ada tuang DJ kadi Saping, kami serangan lagi kami Albert Yasun, kami serangan ada tuang kemari ke Umandaka, kami serangan lagi kemadia Albert, kunci kau kami buhangkut menguli pada tu ni buhangkut di DJ karasam pada lasu kami hati pemagunan ka, may dari kayo para sama so ni labongkok dot menguli karasam rasam ya lasu, no kami hati putih ya kami kendering anak muhut aku dah dot ke balutan ti hanggo hanagi hararasam ti bahin angga da pakai hararasam nakarasam kahina di kayo angga da ti tiga gi rumasam at penanghina di kayo kya ti dapat binampang ko ti kina balu alasu da ka biat tadao awi izan bongkok nga au na ma sisaliwan baina oris ala nakat kulit kaya izan orang siya na ala nak kulit alasu kaya kami ya ba tumayan ko papa ni ti sinding harait minik yun ti sinding di tino isa gyari ti sinding man tadi Elika po Jean mamuha ba? Ingga parasam kya Jeff

Posi ko izan to kakal makidangaw abi basumpin posi ko nagito makidangaw Joby kabisa lang ang natutuang kumadi ka di Jeff Loka kabisa lang ang nagi kumadiya Joby Oh, tep-tep ako dito, DJ, sarapan malamok pa ka ni Izan. Do, iya, balag-laga, tandat makan Izan. Kada karawara makan, luganan mati. Abi halima dasim. Pansi ko na gito, makinang po, ami Jeff Towing. Kakalo ko po makinang ako kada po. Pansi ko na Jeff, to kakal makinang ako kada po. Tengkiad, makinang ako tika sa limbahan. Baros usan kaya, ambalutan, ako pa di kayo gisam, dati ako pusan tika sa limbahan. Abi, siapa ko ago Charles Leginon posi ko tumakidangaw buluntong haun kapisanangan tatuang DJ ka kapisanangan Justin Mindong kapisanangan tatuang DJ Flo obayin saran tambalo sa Babi FM tabid piwabasan posi ko kanti posi ko nagi Josie abi Paulinus Gion osalang tatuang DJ magkikinangaw suway kanti osalang tatuang nagi Tikus, gasabon tikus ka. Pansin ko na, Elizabeth Beth. Hi, Elizabeth. Kura-kura na kabar nyo. Ami, Clarence Wong. Kapisa na nga natutuwang. Amsa ng kumaraja ni Jeff Law. Tabi, Malaysia Madani. Kanti, ingka na gini, Clarence. Tabi, Malaysia Madani. Kapisa na nga natutuwang. Ami, Maria Johan. Amsa ng natutuwang ni Jeff Law. Tabi, bibabasan taraw kayso. Kumari ka kyo. Kapisa na nga nagi kumaten. Salang tambalo sa Bobby FM. Amsa na nga, pansin ko ni Jeff Law. Kapansin ko na. Maria Johan abi siapa kago Claire Ignatius kabisa nang ando tutuong DJ Flo kada uliti kabisa nang lagi kumadia Claire abi Paulinus kawago topo toko Paris hiti gumara po bu Gumara apa buhangkut taking. Kantambalu da kara samantad tudan tuaran gisam kaningau. Mantad siya hilag kampung Pinagon Baru minuli hilag kaningau. O na karikat titi kampung ko. Kadi Paulinus Gion. Paulinus Gion. Yo. Pusiko na tu papela. Magat padi ngawi narikatan da terasam kaya aw matu na kutang kaparasam aw katikin. Alasuk ya kapya. Abi pita kilan tok ansak na tentalo dat asidangan dat tadao kada. Amasa ki mati kapia pita. Abi isay di gala abuli ponian lagu ko ka. Abuli ponian lagu ka kada. Paponi ako nagi ati sinding ano ya pakiyon ano hello lagi kumadia Ponsiko Abi David kapisa nang anda tutuang di jalan sanda telidas ke sesarik ya Ponsiko Dika kaponsiko lagi kapisa nangan kira tak apa sining di tim tumbayan ko pa ponis sining di itu siniman tadi Molly Alina menjinggal koli aku Hai Marvin Joshua, kapisa nang anda tutuang kumadia.

0: Manudot po pailo, kada simbaro pamalahawan telepon mantad nombor dit aw atutunan ta ikaw kasuayan. Pututo pamalahawan mantok mangalay nunapot pamulutan. Pasanditi mantad Suruhanjaya Komunikasi o Multimedia Malaysia MCMCA.
1: Kapailan dot ka ngayon tawan mantok do tadaw suwab tadaw ka duwa ka 265 tulan ka 8 2026 panang dot kasuaban rumasam at idpipirat kinayanan dot panang hilad sakit hararasam dot kasuaban suwab panang hilad sakit ka panang hilad kadingaw tambunan tenam suk sapitan rumasam-rasam na tidak kasaban sab panang sasadapan na panga ribut patir at ipipirat kinayanan at ipanang sakit maribut mamugalit at ipipirat kinayanan ipanang sakit na sasadapan suwab tatuang na panga rumasam kawago tatuang rumasam at ipipirat kinayanan at ipanang sakit panang tatuang hararasam kaya babas linasu na panga babas to siriba 2.3 darja Celsius babas talasu na panga 3.5 darja Celsius alasulasi matik ya kamayan da swab na po kung ngayon tawan na po nga ribut patir at idpipirat kinayanan idkainan panang sakit. Awi Uncle Janggut, kapisarangan tatuang terau kaisa DJ Kiharo Darun Hiti, Kampung Kuala Mensok, Tambunan di Tusadapan Baino, kadaw diti, oh, Bam Serenggiana, nung Hara Rasam, awi Paragasu Temulud, kapisarangan tatuang DJ, DJ, Hiti kaisa kid, sundatang, house-house, taman-taman DJ, o di Rusat, Mamanggang. Oh, balag-lagat tadi kayo Mamanggang. Amina Silian, hi. Kadaw di tihay nagi. Kumadia. Pusiko, kumadi Izan. Kondoring. Tukakal miyang pay daha. Mayanitit kasalimbahan. Barus dusun. I bagang. Halida garikat titi. Ruminding not rasam DJ. Penasab di tinutudan ko ka. Iyalan sanda garikat kaya. Ami pipi. Sumaliwan ok pa DJ. Aruhay na. Awi cas handphone ko. Posiko di sining di tino ka. Posiko nagi kumadia pipi. Ami Izan. Ingga na po. It rasam hitig ka nga. Suab nga. Magido ako po it kundasang suab to atamis. sarang patumila dot. Magido-gido kaya Izan. Nangga dapat tatamis-tamis na miri na ngayon. Awi kandaring, mahadag ko tulud hiti, ko tamarun na terasam da suab. Kadao diti. Harap na lansalan, sana dat kariket ya, kandaring. Pasikaw na di kayo. Makinang ito ko kawago dat sending. Di sini mantadi alias Jakaria Raitan Rumundok Gina.

Inkaya dandat memutong ramut. Kami rahsia ramut iti hiti tenam alasu kopia DJ ka. Pintong ko prima tu tita lasu kia rahsia. Kami izan harap dadat rumasam. Kurayan pad aw nakapamutong dat sangadaw kadaw. Kami bagang suti pendam memutong dat rumasam nagkasuabon ka. Manong rumasam na pa kadi kayo nga rumasam makapiya kami izan kawago asusa ako nakapiya magiduhilag kundasang nga narasam na suab kadaw kami kondoring anak ayso na kapiya pulut gata dat magadaw kapiya kadaw o ingka ka kondoring nung magadaw kapiya nga ayso pulut kya

Abi Paulinus giun kawago. Paduli na ako karikat. Ano ka lao niti? Ako pumati madap ti DJ. Mangawalo ko rambat. Minum kopi da sakit ka lao. Balag lagatan dat mangawala rambat. Paulinus, minum dat kopi. Ang tangan dat aluganan dat kopi. Asidak na kopi ya. Yeah? Kopi da sakit lagi di kawago. O sanang tatuang di Jeff lo, nakawali na pamadi masa to bimbalatak ako na di katarawa kadua kya, kadawa diti. O, ako di tarawa kadua kunti. Nakarasam hitig kampung ya dit, minggu nakatalib di Jeff lo, nga ako nakarikat san jam. Ruhay-ruhay gima, soro po, nakasirang pasarid, tua-tua bo, DJ, kadawa. Hiti kay saluan ti DJ, mga balut, palika, menginto padahay. Laram bituan damat paparikat jam ko hapdam duwad tatuang kali yatim. Oh, pasiko na yatim to papila haro na kawan nukya. Kabisa na ang tatuang taraw kayo sa DJ Flo pibabasan no kabar no kamusta nang okiti sumuli panabasan dia Julita Magret, Lucilayo Maria Johan, Josie Mindong, Inay Rose Sugud, Inay Emilia Sandakan, Charles Lejuna, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansay, Abitus John Madoit, Marius Marudim Gawis, Achoy Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Gulembaw, Patrick Antang, Petrus Quinti, Nitambunan, Gasi Joaquim Kubot, Florida Kinajil, Patricia Nicholas, Singam Satur, Lazarus Biug, Abayan Saran Tambalo sa Bawi FM, FB, Magkikinango Radio. Kalansanan ang lidas nga, witar rimo, iya nagi di Jeff Law, Pansiko Tagaya, tu nakalambos nutit, pasan ko, baros dusun asalang kapya, isa nahitid pamagunan, mantadho Joseph Patilo Katil. Abi kendaring anak amahal na gigata dondo rumah sak pulut alasuk kopya DJ kada ya bakal di nakin kaos ko rigatang gata kya bahakin ang tako kawa gusto ni di sini man tadi Justin Marajin Semandak Muse Kiosk.

Aboy, mantad, morit-karit, kapisarangan tutuang DJ am lagi kumanta binay tambalut. Hiti kay timpak nulo sundatang DJ osagit lumuti kadaw. Oh, nunumani kayo hinan nulo. Hinad timpak nulo sundatang. Lagalaga tadi kayo intang-intang anda kutengkihal kaya. Abi kandaring anak gisang piyad o pupusan ka ming balatak DJ nga amu ako pasiyadap ka daw. Oh, bapos ikaw na kandaring ngam na kapiya mga balataha kya mga ruhang daw ming balatak na tatuang tiyo. Kumari kayo dit masa pumakinang o tika sa limbahan baros dusun kapisarangan na tatuang maday kayo kada ka po adap kya karuhangan ako pa di kayo gisang jam ka padam dua ruhan na daw pupusan harat apat daw pada minit po. Iti sining dat perahan ka. Sining man tadi hain justly lambay langon.

0: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulu osoro ketingaligan tungungan tokaw tainsana
1: jam ke hapadam isa pat na hapadam 2 minuto sa tuang posikaw hit masa pa makinangaw esbon posikaw to kakal makinangaw kondaring aini isa pakawago kumari kayo talun hapadam siyam talun pain ngampay dahon to tuang iti may iti live TikTok nagi may ada live FB posikaw na to mga ruhang dah kinangaw sining dito. Di sini mantari Syakril Sidik Retan Kitimbok Tinggur Belawan.

Once ikaw rin kayo dit masa po makinangaw, itaw na tumbaya po po nisining dat pagyunian, kanakakuway, kanakatagad kya. Hai Nazwa, po siko to makinangaw po, nga nakoni ko nisining di moli ditino. Ano na po siningit po niyan ko, itkaw po sa naditinga alihisam, arihan ko dat karangaw. Hinako pa naman titi, po siko to minakinangaw, tabi taraw, Tabi Maulidu Rasul kumadya pada yang Islam ang kasasalang tako dah dah tinong ka na po orang wakago at kaslimahan iti da tatuang suab niyang payo ko kaugri kayo at taraw ko lima dit arikat pansi ko tu minang aruhang roha minang ambalo toho hinako po iti sining da parahan ko penangkiat ko rikat tatuang bayda duat sining sining man tadi Sini mantan di Nick Tudel, kisah.

kanaw magkikit datuway. Guna tasasanong at uwayg sa radmatsu, mamurus nipon o mangilagok. Tutuban at pipe nung aw gunon. Nung mamaguna kadat misin pamupo, nga panuana it misin sa rakad mamupo. Nung harap pipe na paso, nga paruputo na. Uwayg na po nga isa tungkap. Pagkikit na datuway, kada rubato.

0: Ay, kapibosyan. Pakinangawno. Pakinangawno.
1: Sa himbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
2: Naikot pinasi, oswaw.
3: Oswaw.
1: Kanaw, kanaw. Kanaw, kinaw.

makalatya gakod tako po ang pusta daw. O mamugus gakod sandi, kapapatonong om kapanakaday mananduhi kahigkangan. Mamugus gakod sandi, kapapakas masol, papaymbuhay tapyumanan on siko, kapangingkwang o pusok pamusavan, om kapanginggan linuo.

0: kinanguno doko sa himbahan, Boss Kadazan.
1: Jam ko nom tong pormin, jam ko nom dong sa pagunot ko sa Bob FM ko sa himbahan, Boss Kadazan. Ikot binasya sa tomay mo. Hey hey hey, kopi po siyan dong sa Bob.
2: Pagyoto pisaan, pengka vaso pihumagan, sa kada zo i mamaguno, mentok pagka nga ang songvian. Malaysia madani, kusajakaan di nikmati. Katopian tada kabansaan, libong ay burbong padamanom, mantad RTM, teman setia anda.

copy mo siya. Ano nga sabab ko nito, tapinay ko nga, Vi. Na, pasik. Bye na, tapinay ko nga, Vi. Tadaw. Ang katara, minggu, kaya tadaw ko dupo. Bye na, tadaw ko dupo. Ko dupo nga pinamhin mo, do, buhan, do, kapahu. Ba, sando. Ano iti, onuan ko nga, Vi, do, kaundangan. Tadaw ba nito, tadaw po di, do, kaundangan. Tadaw, bye na, iti. Tadaw ko dupo, tadaw kaundangan. Tadaw, do, penandakan do Maulidur Rasul. Jadi in kahansanan do sundung petu do anu iti saingun kekal ko nanti do pemin huwi do pesik no bo. Jadi nga aw puno kain sud kekal nanti pemin huwi. Gimana gina ti di min susupa po mno kongoy no do moy pengusat do tinan min kondo-kondo potoy ngongoy potoy do pimbun siling. Tay ka mga hiking ba om kansan na onuan do onu iti kompasian do tinan om nagi kano do onu iti kipa nagi damay di do misusuba po musik do magyum do katanangan gamay di magyum katanangan tagi magyum do pamusapan tagi magyum do onok ya bos na subay di inspirasi nabon ayan kipada ti di ano ti manupu do hoso patay ko ano na po musik da min subabo dam ikaw na nga biya babazan da min subabo dito min subabo na pa kamazan dito nga ipaguhi na jam ko na magya ko apas jam ko na doon mo subabo no kada to ko ba din ka ano ha ako po nga doon mo subabo dito tanaw ko dupo bye na miyampay zoryo zo bago do tanaw bye na dito tapos na ikaw nga bi oh may katamay mo ansan do oh isan go do makinangaw do iyan ako taon na ako nga bi umantok niya sa tadaw bayan na ay sa babasan pa yung bida na tadaw ko doon po dito na ayani do ikot jam ko tuto kung pan minit do tadaw bayan na tapinay ko nga bi ba kano may ambos na mamahis ginabo san do hisan ko ano na mga upang na kinaposikan niya sa tadaw bayan na kapapasyan kung man niya sa tayo sa nanday TikTok dahil Facebook na sama BFM id Astro Vahutu Aiso Kota Huzan si Zamgo Rundu Potetik 2 FM tay ko ano na po Kota Huzan dahil kinaisunan dia so kanaw-kanaw kanaw makinangaw kusumban bos kadazan nekot binasio suaw tamay mo mid kan sanan daw gingo o kusumban dia so daw tadaw banyo nito alga si Dion magabit ako dai pemusapan ni ti papagingo do dong usup abdo ko tada bai no.

Oh, mi hatu meku ngabita da banyak tada udah koduvo. Koduvo ngempedam himo da buhan kabahu. Kopi posian Melkio, Miziol, Robert Berto, Papa Ajusi, Nancy Lian, Roger Frankie Lee Jawa, Ipol Eric, Dolores Asing, Maureen Kinjau, Jaina Taka, Clarita Majuga, Florita Losobom, Kopi Posian Dodongo Subab Tadao, Kodubo Kumadi Zongabi, Dol Peter Dol, Jacob Paulus, Kopi Posian Dodongo Subab Tadao, Kodubo Kadi, Jacob Diti, Om I, James Sham, hey hey hey, Kopi Posian Dodongo Subab Kadi, James Sham, Om Maureen Kinjau, Kopi Posian Om Tabi Pembesan, Kumadi Zongabi, Datadao Kodubo Diti, Kopi Posian Om Ketuhuanan, Om Tutumoy Modo, Pintanud, Doko Seimban, Doko Dita Tikid, Dongo Subab, Peminsu Subab, Jingle Botiol, Charles Lojinon, Robert Sipanal, Sugut, Pladius Binsuan Palad, Jennifer Lee, Mopi John, Joseph Wong, Angela Skijip, Mel Andu, Mini Shelly Vinin, Crispin Abbas, Mary Chua, Raylan Rainer, Robert Berto, Isai Pabagaw Kunaait, Kinamay ko pa mga ait nga bingan, Dios Bukio, Facebook na Sabah BFM, Niti, I tamay mo na po, do I tamay mo na uhi, do paintanod na Facebook na Sabah BFM. Papa Ajusi na, oo, gumu nga bi ang alamay to tadaw bay na dito katuhuran kumadiyo so nga bi hansan do, hisan ko da mo kinungaw nga bi hoso ikaw ni ko tadaw bay na ba, kukwangon ko mimbolotok tadaw bay na to tadaw bay na tadaw kadubo bagi akan ni, aw kabasa na mimbolotok ng tadaw kadubo, bam, kanaw timahambus mamahis na ginavoy, kasamahan boss kadazan itamay mo do uswaw tamay mo. Hazo misusuba boom kada kaus ka kaus kadi Anastasia Laos ako po nga pumohis ginabodiaso dong suba ditikyo.

Dapat na jam ko nung pat ng param si sa minin dong usubab in paguna to ko to pinay kung abi ko pipo siya na dong usubab kumada zuin san po di katatano do ko sa imban to ko do dong usubab di ti ba om nang boto ngoy di aso tadaw bay na dito pinay kung abi tay ko mundong na po rin damin ko po nga dahid na ingko ko na po din na nambo na po nga zon di anu di aso tay ko dahid na ko damin bay mundong mundong po tay nga tamay mo na po timpunan to ko tadaw ti ba kidum di amis pamoson di aso waw pamamusaw di tamay mo do hidang kan ya iho na mo do kanu to ko do pimabasan ako na po to ko do pimabas kumada wakon nga zato ko son di kanu da pibasan lain ginapo da to ko kani kada hiwai da manang kata kod kuma da minamangun tuin san papago da nakano to ko si batan da managubang tadaw bay no mintong da kanavaon kanavaon na tadaw bay na ti suaw mega di hubunga daw kani nga ko po nga niti hasu kozo ba bay na tumagadaw kozo mihon na kada hiwai da manginom da gumuon na manginom da vaig nung dayho id dahabus kibado kalaja ko kumaon nga kada ko bisa hay do sidangan nga mana takapayo tuho mamaguno do ano na papunokop tay ko nung it ano iti mamaguno do sundok kamay ni ando ko iti mamaguno do sundok iti kuma dia zo ngabi konduan mamaguno do sundok kani dadi ya tapi ko ngabi kukuangon ko dami meletok tanah bayan tanah ko dubo kya ba kana utumi ang bos memahis kina bo id kasi manda bos na kalazan VFM Be Good kina kata ko sorry Russell Binginos kada opio id ginavo ka ba anong kibana po di ondo mo id ginavo iya papagat nga kada opio id ginavo ingka nanti kamu sorry Russell dito kina kata ko kano kano.

0: Pasual to moj mo.
1: Papimo se ano mo suvab to pinay? Kano mo kinuhuwa si Van Boscarazan sa VFM. May kod binasi, pasual to moj mo.

Depan semok do jam ko du tu du vo minit do dongo suvam tapi nego ngavi dongo suvam bayna tanau ko du vo ngapada mimo do buhan do kavahu itu tapi nai mega tamai mo menandak toko do buhan do kabansaan panandakan toko do niti kina pemerintahan sendi habi nak bisa mentok do Sabah sendi. Apa lagi tapi nai tadau mainan lagi tapi do Maulidur Rasul kuma do tapi nai ngavi maki kena ngau toko ngavi do i kiugama do Islam. Kopi pasian do dong sebab pada jinggol botiol Kaladius Binsuan Palad kopi pasian kaditi Robert Sipanal kopi pasian dong sebab ampi pembesan kadi Robert diti dai dembo kono pengabian sando ong hidas ngabi dai timpu di tim yang pai dapat ganakan ka Muhammad Yusri Adilah kopi pasian Jinam Tiansim Alga Sidion kopi pasian dong sebab kemadiau Alga Geoffrey Antang Julita Margaret Tabi Pipabasan Julita Margaret Rokia Abdullah Josie Mindong Charles Loginon Tabi Pipabasan Omi Lugay-Lugay Nambotong ngoy bay na diti Lugay-Lugay niti Tamay mo toko na po daid ko hidasan Yang pay na balakat minamangon ka di Lugay-Lugay diti Naikot binasyam so ato may mga Philip Maling kopi po siyan Carolus Liz Nogi kopi po siyan kumadi ito ton sanan may gato may mo niti ang alamay ang diyozyozo do tumano da iti Facebook na Sabah VFM Stephen Lojoyo Rupil Muhirin Anita Thomas George Fan Judith Thomas Geoffrey Antang Moylin Duinol Vitalis Balok Stephanie Ayan na pipi ang abi i paintanod dahil Facebook na Saba VFM niti om id WhatsApp na buong kopi mo siyan nagi kumadi Freta Kinajil i John Tati Morius Marudim i Joseph Potilo iti nga abi tamay mo na po nga nguhi nga abi papabuso nga abi da niti Pason lagi na naitiid WhatsApp na Saba VFM nag-i Florence Florence Boyjol kopi mo siyan kumadid sila toin sanandid na boko na po nga vi ba kanaw tumihang bus mamohis ginavo mayang pay hozo nga bitang avasid boss kalasan mega timpo diti tamay mo daan ang anzo papuni na hozo di ka mabago nagi ba no ngon hain may tinga iti no pipio hozo ka mabago i niti kasusuang daiti nano kasagaan daiti Sabah VFM kano kano kinungot ko Hozo di Mba Olga Jesse Saladik ang nagini Julius Lancaster Lujungin.

0: Dabay na jam ko to padam 2 minuto dong sa wabi gunda ko tapi ni ko nga wake up iba si anda makinang ako kumadya zuhan sando kanu ko do kaundangan do tadaw bay na nga nung kipang ozon nga nung sagyan papanaw do kulita nung nga susado nga hansan do oniti tamay mo na po dami ingat ingat mo ino ko yung vad mantad nga wabi ko higanan tay ko i nga wabi iakon ko do ni hanap yan oh, kay Vad mantad kay ganan nga bi. Ba, kano, timihan boss mo mo his ginavo, dahil ko sa iman boss kalasan, tipinay ko nga bi. Talabay na, tanda ko dupo, ako dupong ngabang himabuhan, kapago.
1: Pinaintahan mo ako palintan po kung saba. O kapay maganan talaw saba, doon to ko tohong panam iso buhan kabaho dubong ay bu dubong panam apat. Pinaintahan di monunwat ko palintan po kung saba, tatu sari panglima Haji Safar Untong, maza iso kaintahangan suat, do talaw saba itinodo di kabuhimo buhan ko onom, dubong ay bu dubong panam apat. O pinahabus, di korbong opod buhan ko onom, dubong ay bu dubong panam apat, montok papaintahan kumaginuan, do kotohong premiso buhan kavahu pinimagon sa bagi tadaw saba. Suat na kumay pinahabus mozo penuan mohoy ng tagasopogun saba dun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Tapi antara saba dubong ibu dubong penem enam mantad RTM teman setia anda.

nung kani Lester Del sa Venus Magicon. Paano kinangot ako, Hozo? Hozo de Alicia Kulungan, Isay Kokusano. Montok Diyos, ungabi anangan, hain mo kinangot ako, Hozo de Te. Kinangot ako, kano-kano.

0: Ay, kopibosian. Pakinangawno. Pakinangawno.
1: Sa himbahan, Boss Kadasan, Saba, VFF.
2: May kopina si Oswaw. Oswaw.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
3: Para jam ko tu to nga param ta ko minito ng subabid pagunod to ko to pinay ko nga bian sanda ni his the izazu makinango kumada katatano da ko sa impanta ko ready insan ba ka bebas yan da ng subab ko ma diazu timpu na ita da ulit mi ampai da ako na pa kido mapamoson di omis nga nogi niti ta kanon dito po to panganas do kupi diazu kibara ti di matiw ko tiw kang kam da mama sa manginom kopi makinungaw na ko sa yung banda ko dodong usupan dito kan yan mega na ko episode maze iti kadayin iti tiktok do Saba VFM mama sa sila mo dos to dos do tiktok na o nag imi imti im no kopi ka atata nga to na po do kauni ko o hozo di ay dawid daw niti no asasalok bago niti o himpak mago kopi nga to na po kaya nung asogit o mga nung ahaso ay pwede bago o maubat magkukupi ka ni ko impact ako po nga ito pinay ko nga mi anang anzo dota daw bahay nanti pa po ni dohozo pumahis diozo niti pumantok na do iyan na niti mumundong na damin kani mama sa makinang una ka sa himbahan daw kapi mas yan kung madiozo nga mi tadi kumaazo pa niti in Facebook to tumay mo na pamayong tadaw bingo bagya nga niti tahi ban ko na pa nga vi iti dahil Facebook niti nga kapi tumay mo na pa sa tiya uwi dahil Facebook yung mo ko pa nga vi niti dahil kinupangan nga vi niti Facebook niti sa mo na induwaan nga mo Lucy Linda Lidwis na pamiyak iyak ya emoji daw Nancy Lian, Maria Juhan, kapi mo siya nung usupab ka di Lucy Linda Lidwi City tabi do, talaw ko duvo kung mga tainsanan ka hansan na hidas tainsanan at tapot hansan na hidas na kote abin na kapi sa timpo do magadaw niti kanyo Petik Junius Majakoy Papa Ajusi yung mo ko po nambayaw ko po na ait mama sa magisisi ba so tiyo nga magi aambahot na ikot binasi ka ni Josie Mindong dahil na nga Jen Sylvester S. Hovwa Shalom kopi mo siyan kumadeo Jen Dove Peter kopi mo siyan kumadeo tayo sa nanba pati ang buso diyo sudo magisisi ba magi bobos to tara ba yun pari titanaw ko dupo ay sa kapisodo babasan di pa yung bida nga niti hisan ko dito yung pahosaw nga binita nga pansi dahil boss to ko do kadasan kapanandakan dahil pamugunan paumpos pamugunan dito yun no dati ay so dati ko piso ay pahimbida ko so nga dahil buhan dito ka dahil itiya calendar the United Nations dito ay say kabisa ito kito kung nga kiva do kapanandakan do tuhun di niti tuhun do World Indigenous People ka tuhun di tuhun na sandad dahil pagun nga vi natandak matitili pagun to ko do sa bari ka mabago diti nung aus o nung kasa siping awang kopi po siya nung usubab Jabidi bin Kambrin kopi po siyan kung marizo nga vi tabi na ikaw nga vi iutut gina Craig Nesius James George Bonnie Ginsik Zimito Jipuy Joseph Dinolis Suzy Lojimit Lisina Gindayuk Carolus Liz kopi po siyan kopi po siyan babo ka na ultimate bus mamohis do ginavo do tadaw diti kinungot ako do kuzo nga vi di Nelly Alfred sinimpuvan lamay song kotaun om nagidi Matilda Tenfo.

0: Taman na jam ko to apat ng panumahumin ito ng sababin pagunan to ko to pinay ko nga vi. Oh, magumu imi na boss. Arete, imi na ngomi da nangan nga vi ko ngaw da hozo da bain rete. Kadi mamay Mike B da na ikot binasi da ito da hozo dino DJ ka. Oh, kuma i hozo dati di tinio di nongo di mamay Mike dati hozo di Matilda Tenfuk Buvang do minamanao ka. So hozo ha, hai dati. Om kumaasa pagunay tiit Facebook na Sabah BFM Julius Wong Wong kopi po siya na dongo subam kadi di Julius iti mason kuma da i anuan da pason nga vi Reverend Father Wilfred Atin Reverend Father Gilbert Sylvester ka kopi po siya dongo subam nagi iyo mo ko pa bago kyo isay nga vi i pinapabuzo nga vi diti au tada bay na kon ko ozo da po humbus da pason magi tada ko duwa kaniya nga Aiton ko ngan dia zona po. Josie Mindong, Dolphiter, Jen Sylvester, nah ngalamai dia tinggal vi. Kapi pasian ke Maria Zo, dua bangun perum tahu. Oniti pasang dah mata mama sa dah pengin tong. Iyungun gandarong pengadai mai dating lagi WhatsApp the Sabah BFM. I Helen Yong. Kapi pasian ke Maria Zo. Ngaku Maria Zo dia anangan. Mami boss, ang may kano rin TikTok na Sabah VFM kya, ang alamay rin mega di Hilda Ida, EMM, Mamay Mike B, Isoku, Esbon, James, Shirley, Minis, Shirley, Patrick, rin nagi Dolores, Zandi Dolores Asing, magumo po po, magayambang bahut, dahil Facebook, Tayko, dahil TikTok na Sabah VFM. Bam kana tu miang bos pemohi segina apa tu benai kau ngabe lain kesempatan bos kerasan ini ikut binasi aswau tu mai mo kanau kanau kanau mungkin mau
1: kau ho kenangku memanau miang paihang o sikap ino yang tutunan bridge walk nopo nga menguzatinan i avasi metok tundundu kepagetan iki kusudong gozo om ohan do penaon nung ahaid toko na do au na kapanguzatinan teko otutuo no umul tay no kohobi binangkatinan apoy mananatinan nung songo soan no papanaw kapagetan iti dasom sa minggu.

0: スは合うと思います。
1: Pinasimbahan o pandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhu na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Saba, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songuhon mo mamuhukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o buhan kabahu, saibu siyamatus anong padam toho kisong saibu siyamatus bahong padam dupo. Pandila Saba, ikumudupo na po, nga ginuno damantat koiso o buhan koiso, 1900 bahong apanam duvo, gisom da 1900 bahong apanam paho. Namot Pandila Saba do baino, nabumsaba na matat Pandila Saba, ikumoiso, om kinuno, nupun, apanam nom upuhan kosizam, 1900 bahong apanam paho.

Pero sa mga jam kabaho do mi tulong sebab it pagun to ko. Omega di Hozo no ngo to ko ditino di Hozo di Oswald Sufi. Omong ay dogongon magium da kupi ka na dongo sebab ditino panaihan ki Vadia Zudino. Nama sa pendikau di ho it dongon patay. Dai na bona bobo na kinarut patay. Lagi panu nampo na po da mama sa da magium da panuang da tizan panuang da bongko mongko bong ko ba wa mi hana red kakadazan mongay da kakadazan kiva diti i nongo ko isa pibasan ako may na da boss ba iti iti na po da tinaw kadazan nga mantad na da kakadazan ka nga auzo niti kakun do ino eh kakadazan na bagay nga mantad gya boss do kaday kani jadi kakadazan na di nung kadazan na po nga ako daw yadi daw kadazan mantad di nababasa ako na po nga kadazan nga na po nga latinaw to kadazan niti nga mantad inayit do bubohizan kadazan kakadazan na bagay nga kakadazan no kaday kani na dadi ho no pisubazan di ho okon ko mantad do pumunganan na tuhun nga VA sa ingin zon din kaday ka kaday kon kadazan no kadazan iso boss